0: Igbo ndị ọma nje mọnụ Igbo ndị ọma nje aba akwa bigisi mọnwụ kọm ihe dị iche na ụmụ iko na anọnịa ekwere m unu nkwa na-ekwesị unu nkwa ike na ọkụrụ arịlekara asatọ nke mgbede anya sụmbụsụka niile awụchie nkwem nọrọ ebe a na-ekwu nụ ka o si gbasa ndị igbo maka ndị igbo na nke a bụ nke anyị na ya nwere ọzọ ya ka m ji ayọ gị ke bụ onye igbo nwa afọ ụmụaka gị fananukwu igbo ụmụaka gị fanasụkwu igbo onye kwekwana ka asụsụ igbo wee bụrụ ife akọrọ ka akụkọ a na-ekwu nkwa na-ekwesị n'ike na ụbọchị taa ka dịkwa kpọkpọ maka na ya kwadoro akwado wee bịa unu ma na mbọsụka niile a na m eji ilu ndị dị agha agha wee na-abịa mbọsụka niile a na m ekwu unu nkwa na-ekwesị n'ike si unu gbaa mbọ na-enyere m aka na-akwadosi m ike ka ihe na-eme bụrụ ọkacha ibe na 95.7 FM EBS Radio Benin City maka ndị igbo na nka bụ nke anyị tupu anyị na-amalite taa bụ ụka izizi n'ọnwa isii n'afọ nke ndị oyibo na-akpọ June 2026 ana m agwa unu na ụka niile egwu ka ka ji abịa maka na ife ọbụla etinye Chineke n'aka na nwere ife na-eme ya ọkwa bigisi mọnwụ kọm ihe dị iche na ụmụ ikunna anonia na-asị nkonye chiri ya zelu biko nụ tupu anyị na-aga unu ma na anyị nwekwara shantibitas nwekwe edo to the world nwekwe akwamozu nna anyị bụ Okonkwo Daniel ife ndị a niile anyị tinyechi aka n'ụbọchị taa biko nụ kra were godini ashantibitas wee malite n'ụbọchị taa
1: People, better don't learn for

Uchenna Onyeme Nwanne m n'ụmụ nze oya adịghị na mma na-esem na nyinyo ebe a ka ya rapia n'ụbọchị taa na-ekwu n'ụkwa n'ụka ọzọ ya bịa abịa ya makarị ya na ya ọ bụ ogologo ndụ na arụsike maka na nke iru ka ọwa afa mmadụ echi ebuka echi dị ime afa ndị abụ afa ndị mmadụ ọ mmadụ na-azị ya na-ekwu n'ụkwa na nke iru ka e werekwa n'egwu a anyị ji wee na-abịa wee na-emechi ya.